Nodondo. Versus. Ngizwa ngishaya luvalo. Ayibo! Anuzetandeni nganazela. Ayibo! Nazi ngema zembili kamkhethi ngema iwane sabona ngayisho yethu namhlanje. Sivala ngentombi yalapha ekhaya uzinhle kwaimani okanye sidla sivala. Ngoyena ngoma ithe yankulu ku 2025-26. Uvalo. Jazz World Tikutela and Babala M. It's 20 VN ku 072-3098092. Kulanjele ipati uyithandayo thina sawuyazi. Ungacula naphezu kwayo.